0: even Uda HIV Drosua, Uda no medre busume na nehe, se bibu wiasia. Aye, no medre we busume, and 9 1 good month. Nehe se drop mabe chile bibu wiasia. Uken ye pa. Abe duyan. Nye edi ya prayen. Uza abe duyan, ye edi ya prayen. Abe ni ye chute diana. Ye yi, abe ni edi ya prayen. E diana ye yi prayen viya, ye tokene no. Yi praye ni vye diana gana fo yengu ni ya tokele na tete wano na yade nikube diya ni yanu nye diye keki nye kope enoma yade ya shimu we nye pampro diya no enye ikube diya no we diye pampro ye fane sayin abe edye no abe diya na yenye vya ni ya tuwa tene anase Christmas eba ni ya da bubobo yesu huwa huwa ni ya diya deni ya buwa nise bedano
1: aa na yese pada edru Easter na Easter bar.
0: Aye. Yeah, and I say, you're quite for my. Yeah, I said, you're in your third class, you're quite for my. Yeah, my man, my papa, and be Bianco. A group for my, and none of the one bedded near the bunch, and you'll be beer, come here, the aswal, Nadia. I bet a piano. And yet, near the piano, way near the piano, you're the piano, who's here, and you're no one too. A piano, you're talking, and I, young, fine, yeah, I don't know. I'm for Debra. Yeah, I'm a coffee bunch, I'm not born, man. Kwedu deguro, kwedu bo diye ni nyoma, nyoma yembu, yedi nini ya resuma maenwe. Kofu enya hon, adansi ya no. Mene, heba doktor, wogana hao, bifu seme buon cheke se, heba doktor, ondi adansi ya da. Heba doktor, mini adansi ya da. Ewa regular na TV su da. Ewa the life mu. Ayan fada Abraham. Eti, yeni mnde, yewo niya yede chao. Se dro ameka wase mu. Se okura se bosome na o ho antowa me kura me kafa chimchi o nfime na obi ko bi fu obi anwa beto aso atie onkomo me chire wadura nkasa uji tumo nji tumo ho beto tie na tie ni ye abe edia na ye topae na tete na edia no uyi yi edia na na ye de prae no yi prae ni wi edia na da ho no eno ye mpa ye pewia ye ntutwam ye ntutwam ya ye sampa ne manke me so no enya nya na ye be na won fif nyempe yem wo ho ye penso ni eno a ye eno a no pe enfa ze enka ho jese oba owo problem o daye enya biade ne sa no manoma na ya se ne humo jawe no ono pe ne betime de prekefe ahaban aka ho sa oba wo sa kind of infection na se ye fi wumpu no hit bi jiram tu ti me woni sa no manoma de o de prekefe ahaban pe ne be kan but aside that ne de wo a wo tie me bia no anom ne sa bibi bia ye infections bia doctor wo bobo ne ntrene ne wan wo de po white wo amrek bi fu be masemu e ten kato bi firi wa ya se bi de bo se nko sua na fesi bi asai ana especially syphilis ani katefere sa bese yade ya misho no wi aso no no ba ho no atimi ko on fa do bi anka na okọ obetimi akwa afi bi no musu mi sia no asan ba oba fu fe wan madro bi ne man ko e obua ono atimi man musu na okọ beto ba no asefere si che wo so atimi nya HIV bebe timi adwene timi ko off ana fe mental issues a ni ni na efe syphilis bebe timi atie go ho a ebe ye o fe national syphilis e to de bi e no mo beti me gun ti se ni pompo bo ate pompo abo ne koye e san bo na san ko na mo fasa be bo na san ka ate pompo e di unya be success man syphilis ti ni ko so sa e ye syphilis infection san ka sa e ne e di unya sa afa obu o ho a ate koko na ye ni bi sa ate le no wo ko di sa se na koko ye nkrofo bi sa bebre trimi afie ni atutu obu ana ni trimi anu ha ni atutu ofise do bi o de kaye e ne ye sa Mr. Syphilis beti ni atutu trimi ni nara Syphilis beti ni amwa fo ankasa wo so betre o de po beti ni afon da ba mu mane nya mo se age se o mema mu ko free so na wa ase ye bibi ansa na kye so o syphilis syphilis beti ni awo ho ohun sai bi ansa na so te tie wo didi enye yie wo didi na so te beka se ah bibi ye me ana bibi wo ti se enko ye wo system na so hu bebi ye wo ya syphilis mi ko so sa syphilis beti na ma ohun na be bi atie go ho a ho beti ka o sa o ti ko fa anansu yare yare bi na timi ye ogu ye furu tuke tia no syphilis ko so ni ni nara syphilis beti ma damage o kidney ene o liver or heart gina kasa syphilis beti me do how abeto koma so asa udi kakra na aboso seso udi kakra na aboso seso or heart bi an kasa beti me di kesu bi abeto so a